Man kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako. Dang ka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: na win majuni hano jo osu ni ho kalok
1: ane
0: nenne di nang haran hati menri bulan bulan na ban na win kalok telembo hapo na kalong tukong
1: dante
0: pendong di ngalo anjun le tosit bulan bulan ni ban hina le sang yong ye atukong lum man
1: jo do ne
0: inang ho lan den ye pagan tukong lon
1: nang dan pe
0: yo ja sale ngo do lan jo

0: ale
1: nore agadun ja anyaran limasik
0: yakonge
1: nalang atah tejeng daayak nan bulan
0: manlebe
1: joko padu ikala koman kupi mata
0: nopo de
1: into ge idang late nyangayan nang
0: lang
1: Inaman mo ro pamata ando suko

0: Nan arpo sungtu ba yo mana
1: lang nge
0: nan ke kinh hina ta jang la e ngalang garak
1: kane
0: ne do an ye yong nakna do
1: an de le
0: ni aka asan patang aran kumarong
1: ngalang
0: ni ke kinh aku hina na

Ya mi tam lim nunani tama pia hapaji hapan kang hida ka sape baliang lengkena na pindalan trojas jam langkrita makrani pukul 4:30 minit lebih.

Dagkot kaso, ang kahadog layak busing, mesti agi anggap anak karabiasa. Manyah pikir mo na na, virus rabies, agi dirayang kaso nga busing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinikabas. Kamu dagkot kaso, ang kahadog layak busing, nakit ngot tawan anak nga piin nga sabon, sekurang-kurang i, semang 5 minit. Kau mana, begaut temit rawatan di klinik o ka hospital. Raka begaut adi tak temit, dapat nyeramat asem.